na puyok na papanakipo no telok bawang ngi para no bong lingkang na puyok na pala.